0: Omwami avye nenyu.
1: Na wavye nawe.
0: Engulumbu yayo mwami wetu Yesu Kristu koyasakawa na Matayo.
1: Usikibawe mwami.
0: Okobirevyo Yesu mwabu wate. Wuhanya ukwinywe batsopulia na bafariseyo. Helo mera habere kundi mususire esisinda esihakire kwembemba. Ehihia si gambire ni kwa emwisi shoswire mwamakuha wabaholire nebihonderia vyeme handa yosi. Nenyukochia ehihia mukalangirawa na bandu nga mutunganene naho emwisi muswire mu bulumera habere no wivi. Buhanya ukwinywe batsopulia na bafariseyo. Helumera habere konde mukahimba esisinda shaba subuli neri gambia amahero wabatunganane. Neribu wa mute. Tulivyeho okomu ulu wabosokulu situanga sangire nabo okuto musase wabasuburi. Ko muka yimira mutya inywe bene bene ko murengula shaviti wabasuburi. Kwesi nenyu mukusuliraya olurengo. Olurengo lwabo lwabo tata wenyu. Tukangatire engulumbu ya Nyamuhanga.
1: Kristu uhalambawe.
0: Vanzwa wa Nyamuhanga shalome.
1: Shalome.
0: Omoma sako mabuyirire ewa munabwire owoto mabyo wa omusomi obweri mbere mubuyire Pauli akatusaba eribya bakristu abakakwama nirisicha amakangiriria wabakwenda. Sitwase tubahe amakangiriria wamabehi wabandu abakabuwa bati Yesu yoyo akasa akahika lino lino. Amasa kuma buyiriria no mwasakwa okomegulu habya ekikumula kyabandu abakayitswa eritulagania engulu eyamabehi. Na lino ngoko tunasi ngoko tukana langira abasubuli bamabehi bane abakatulaganaya eshongulu eshamabehi. Neryo ngambe esitwabya etuka kwa mabo oliwe etwabya nuwikiriria oko vyo Yesu Kristu iyuwene wene akatukangiriraya niritulabiria omo Biblia mbuyirire.

Wasinja, wasinja kande bahukiriri metalike shangwe oyo munganga yokaluruko lupiteli olwa murenga kande namabihiko mochenemba eche kwanza ambu bakalete chipimo okolupiteli neryo omunganga inatokeribia inamalibia makuni owaka kukendera ya nibwambwe saha iyo ewa mabiyo kochi okolupiteli tukabashima kandi tunashingo komore banji inywe mutrebulere chine mbachino inywe mutrebulere programe eyo lupiteli olwa Dr. Muringa kandi twamabihika tunashingo komo kabe muna mutukwa momobeni omo Mambasa mweyo omo Chondo abe Butembo itunashingo ko murevanji inyumwe biriowa murenga na nyoko radio kande yono na mabihika tuti wasinja okunyobo si inyomo kabe munamu kwa mererabi umerera biima abyo tukabe tunamu baburako hanu kushu radio abande tutumuheri uko makadamia abande tutumuheri uko mbutu mbalimbali wasinja okunyobo si inyoma brecha yako kosho mbutu kandi tunashingo ko munamu hera ebyali ebyo mutunga ebyo ndeke abanje bane mutunga abande bane mutungo kosho soshonjut abande babere ya tungo kosho samach nenyu tutimwashinja nabande babere ya sukulu piteli bakashendo kosho dawa esha makuni wabo nabo babere lama okulu piteli olwa Dr. Muringa. Dr. Muringa ni munganga. Dr. Muringa kandi ni lupiteli kutuko na barabando botutia kunde esa tukabyo ku radio nibwambo ekinene cha mubyo tu likabye rina muringa neryo mukabula muringa abande kwanza tukashima mwabaretra menyoho muringa yuwenewene hakabaneka olupiteli olwa Dr. Muringa na mukeshebuka tu ku radio kwebero benene lolupiteli olukabaneka omusandreville eye Butembo okumwiso eye gudro eye rikinshasa ner ukabyanga ukima yenzere ikaso kerimutir tulio mudeze mparsel okunanda chikwa hutu wa mabulia na mobangabya balabi na mobangabya bataximem abania ho utukulupitali olwa muringa antuka owa muringa ni lupitali tukabe tunehalia okubulindambi kandi biro byoshi opitale muringa lie visionnaire de santé globale basi tu tukabura bando mwashinja kunde abanene esaba katukwa mu radio basi bakabulanga yene kwenene bakabulanga bikendi byabet abanjabu mwinywe babrikalia babrireberia emyatsi nga yene mu basula yet kutse emyatsi nga yene mu byait tutumwashinja kwanza okunywe boshi inywe mwaberehero ko okomoli embutwe ayuma ya moli mwabereka kuyoko halia embutwe yo kabisa mu basule nayo bolobol kande tuti mwashinja kunde embere tuyo mundu ye mbuto tukatsukere erikukangania nga uketsungana na yout kutsinga ikahera wayit na kwabo ushi nyobo ushi mwabye mulere yo kombu tweno embuto ya muli yichinyo ku lupitali olwa Dr. Muringa na moya ngabya makadamia kane halia abakaronda yakaba akabrelas na moya ngaronda ya ayo angana tsuko mopipinyer ayo si ne halia ebendo antukao mabihiko kulupitali olwa Dr. Muringa. Ebyo tukanu uku radio. Utinjenga saracheno. Ebyo si venehalia. Dr. Muringa kutu lupitali olwa Dr. Muringa. Ngoko tunemutanga zebro vyo si. Totele no tunio mo katre mua eye promosyon. E katre mueno. Muya natuka echero Dr. Muringa. Anabia utu obuinebu nene. Obo eliche ngula e farmasi nene. Eye kabia mwebialia na shombu tumbalimbali. Tuanama abuwele nga 3 semaines ekinabuiwe kitino ngoko tunyo mo promotion eyo ku lupitali abangarundi eshombo tunibwa eshobeyi shabere byanga twamatwa kushoko hake akanusa nako kabiru byanga kama chimoko beyi na shodawa mbalimbali ngoko tutukana sitondolo ku radio ko hano andukale no inge ndibura bando netino tulwe ndi profiter okobero beno Benu wabia ulairi uko chetabu. Wanabikuwa chuu kuredi waka kwa mchetabu cha murenga cheremu ebindu fulani. Uwabili wakucho. Neryo erikutari ya umuri ya biangari ya mabia reke. Neribu areno wa mabi hikayo okolo kelo wa uolo. Eba ne muende kuhacho. Nga waza wa mahambe adres eyo lupiteli. Ndambi ni ndambi. Chero ne chero. Antuka situlevu la halia.
Dr. Murenga iwe na wene hali hakana seba kwa mabika hali ya utunibukuni fulani ya kabia vikupi mangoko tunalie tukolu embo wa mabi wa mweri ya kaloma na riwa luwa yikasa kwanza iwe tibite lupiteli kutu watebe teri ya banganga na riwa ukulupiteli ulwa Dr. Murenga ukawabi hikeria eche kwanza tuka kula bayomu chipimo kutu eche kwanza tukalete chipimo na riwe chipimo echo echo tuwete kuhalia ni chipimo echikalu chakanja ama kunia usi wali omomoveri kuchichakanja omovere wawu nga anemu basulati ukumakoni kuti obukunibu wawu nga buso sirebote omomoveri na riwe tuwabe na minyo obukunibu wawu neribu waho nibu wambu etuwa kutengere shodawa esahamba ngenenu obukunibu wawu na rukala ngera omochirochi umatu wabinywe dawa kundie dawa iyo iya maenda nanu bukunibu wawu omovere wawu akano abia kushanjema na wana tukeribu na wili tukere watera na omovere wabe satu ohonga tukirie dawa na ilu tukasima oku inyuevo usi inyo munemu patere dawa okulupiteli olwa Dr. Murenga kutu hoa Murenga abanduwa nene bakatu kwa mahale tukaba sima kundi tu e confiance muka munesi ngoko mamabi ikeno emunemu nditu ya halia abo mo kasuo mweri abanemu hikeji abanemu luromo beni abanemu hikeji abanemu luromo cheromba abande banemu luromo lubero mwaha antuka abanemu tu yehobu tembo ambasi kwa Murenga kwa Murenga kwa Murenga tuteri ihichaho kwanza na eri utukana burabantu tino na uwa wamabi unie yo urehare na butembo. Ali utu wabiritu wabirobe nene kwa Murenga kwa Murenga. Nibambu kwa Murenga. Tutu kanza tutengumbe. E adrese isi wanabere rawayo kundetu wamabi hikoha butembo. Okuna mwiso ye guduro eriki nishasa. Oko mwiso tu. Aba ngaluro mobeni ito tukalutu wababara tu oko mwanzo. Nibambu ni mwiso oko bandoba kaluro koluhando luenzia panda. Oluhando lue matanda olue ruenda. Nerebo kunde bakabya ngabaka chimiromo vile neroba bichimiromo vile ebo tukababira tutu okumwiso owe guduro eyerikinishasa ye guduro eyeremwa mawa mukatikati nero okumwiso kwaho okuguduro erikinishasa dezium parcel ukasokerali kilalweche kizeki kutsukata kibyanga ukasoba omutiri donc dezium parcel tu hoa Murenga iwamwe bihika esha moto sikabishi ni ahu hiya abanduka abantu bakasa bahalia bakusulaho banene na ero tukana bura bandu tutino tu ewaluwa yekasa omabi unaha kuhi ewasemberesha wakati na ero wamabi asemberesha wakati au ne mwendilwa yoluba kunde abantu bakaba bibya banene omundu okalia omabi tabuli abantu ababirite hikohwa Murenga abantu bakasi bakulupitali sibombo banganga banemu kola bolobolo ale we abantu arebya banene ukale ndoria kundu unalia muayaho babe muvuga babe muvula bako neribo nabo batasha barat eba kutsukako ero tukabura abantu tutino inyo muri hakuhi tukatsuko ko samoya na nusu 7:30 aho kabisa abakapi misaya itwe tukana na abakapi misaya na bakashende shodawa na itwe tukereba ko shodawa na bakashala bomobyuma ebye massage kundalia tuwetra okobi mbalimbali ngoko tukana babura kundi kurei kabi ene hukubuli ndambi na aburitu koko samoya na nusu au ule munga ngena mabe pango kuna fwishi yewe na irukala ngero koko samoya na nusu antuka na aboko na abakala abomo vyoma eba mabitu karela aboko vyoma ito tuka na abura bandu tuteno antuka ulupiteli olwa Dr. Murenga wabirilu uokove okovero wabirilu uokovero Murenga wa Murenga nero tukana bura abantu tutino ekindu kyo utashi tu ukabuka kirenge kaniako se wangalu waminyereranga kirechete kikanza kitingumbe iyinayo iwe hikayo tu anduka olupitalo lwa Murenga bo tukashimo Mungu hale na bandu aba witi emite meri waticha kande abandu inyomure hale esa tukabu watu tia nero mukawaza mtukalenga kundi tu ye radio tuwe radio ikabuwe Murenga yabyo bo wabi ya hikaya yabya bende antuka Murenga anemu etika ya bandoba nene sana okumakuni wabu kwanza echindo chutu kasi miraku ne baburango ko amakuni akalama abandoba nene
nibwa mboke yu bakaba babelwala bakawaza batembeno sibende shalama okumakuni wabo abantu bane mulama ibikubabe namulama ishwe muroide senamulama e prostata yene mulama abantu abakwire megongo na shombende senamulama abantu ababerulale romo mutwe na mwanga bya AVC abakabira waba namulama abantu ababuri ku stoma embende ikaluma kutse ya moyo ngabya wetie endaya wika kwendera ya abantu bane mulama abantu na mwanga bya michi emichi yabare kukata ni bwambo ukalangarana bisondo bebyanga bikabimba bimba abantu bane mulama tukashima oho wa muringa na umbeno washerundi ya chero uti muringo uyu na brita muwokobero na ingateli rundi ya katambi ngatele yayu na ruama bihikeru kalabaro inje antukanga nabo wiro ku radio echini mbachinu kutse echindi chinu ku okochina basende bole racho na ina masala na sa ngasoko promosho bas esho franga sisere ali wetu omoluke luke mbeno nene mwende shabuga efakitiri yayi na ryutu aho bakaba namukwamana na ubolo bolo bolo neryo munabwire tunauti akandu ako tunemwandika nira yako akanduaka uhambe kondeke akanduaka kane mwandiku weticha konde tukabe tunamubara bandu tutino nibwa mbutu amakoni abri turundia amakoni abri rundia mebere yetu yokutsebotsebo neryo wa matendebishi wa shirika kirio kumakoni basi tu kalangira amakoni ini ya mabe atakio mobere wao nari ya kuteka haimerera ya kubwa mwechi ya kubwa mwakagala nari umunawire tune mwendeba kaniria omundu nga wangatsu nga nano mobere wao uwa wote nibu ambu ito tukitamu kanuni za afya omundu na mwote wangabi shule walwala kundesa tukwela ba ya behendia bia ebi ya makoni abandoba kawa za batikarenga tu tukabele teraba lwere abo inje sini lwere eriwe bio bo sinanga kwa mabio eye ukawa bio wakando nerio ukana kate kwa mobu wenge nerika nekuwe ticha omundu shale menya ebero bio munja cha akandwa ko unashi ko ukana kulesa ya nerika nekuwe ticha isu washa bika butembeno kunde shi ulwere na ebehende bya bakoni oko oko radio anduka se utolerere kwa maku byo iye nibwo eriyo wane bure eriyo washiri luhaya wo wa makwa me radio ya uyaho teki radio ya hutu ale hulikalera ne bure ikana bya 30 minute kutse 10 minute enali ala ku radio omundo shale menya achira ka 30 minute yako kane muendesha muaticha omuchitabu eche chinganga kutse echitabu echo twabere handeka itunga banganga abo kulupitali lwa muringa echitabu echirimwa makoni echitabu echirimwa makoni nango ko wangatembera makoni ayo echitabu echi anduka twabere trekacho wazarani okobule mundu kandi tukatangaza racho tutino ombuli mundu wosi echitabu echi chemutrolere kutse atrolere inabye nacho kuno mundu shale menya ukana tayo kulupitali kumbe iwe berita bibyanga wa mayiwe tichuwe ne wene au chineno momaka okumakuni wao omu echitabu echi chemutrolere kutse atrolere inabye nacho kuno mundu shale menya ukana tayo kulupitali kumbe iwe berita bibyanga wa mayiwe tichuwe ne wene au chineno momaka okumakuni wao omutwe akanaluma neru nauti ya kandu akuna.

nga kukayero kiba evango de kinga tumoto butembo ne bini omo soma vinda kande saha muna kata nikavu ya kero kwa maja kika ketu ake erebu hapo kovu nilivu wa uko vitaku sama vide nilisakule vire nilivu uke shiko nga shima erndi kungo vahu kivivai wakari ya vande kutemu na esho ndaka no esho mkamba ndekira shikishi ne mkuzimbi tuko siku umerera nakande eriunyisha oluko olwenyulo kwinje mu peperushaji wekiyihende cheno ubwo lulonekane ne lwanza olungi kutsebutsebu erisimari yaeriyeeriya kuvomavehorisira kandi eshongolo esika kumakuma huku na huku nkotwa nabire babura utuna chinimba nichiumakise chikalita shongolo eshere vire labomoka engero shongolo esha bataalamu abakakumakumasho ababirisomaka ngaeshiubuhuti oko chikiwa chekambali kanwa bataalamu mukomunikasio emilala mbalimbali emitahi mbalimbali ngabaosiramawa bajunalisti bepubusibe ku radio moto butembo beni etende ne baba na uyunga shima abirituwabera helala helala hyoko radio eno yabirivya ngahitita yabirivya ngahelala ehye kutina yabirivya helala ndeke ndeke oko mundu atyenga shaheria helala yabirivya omukatike emitwe yabandu omundu akatsombuka ati namabererwa kwishisa muna niyamabike yarihurika kindi kyerebwabwo ko buno nelibwo ko bitanyire biri esa tano ya mabihika ayarihurikira kindi kyamasanduku ngibye nabibwaho enayo ko kyende eche mabiro deliezo batunga mukuwa na yakotevu wangabulia mwana lumekeke akiba nashi ehititira hiyo ni kwa na kindi kyerishimira ne votata aba pukara ba somsi kwa jumla kunde akini mbati kabiye ikihirikirirwe abazamu bati baba somsi radio ya skofu akutemone beni eno aba somsi na baba katokere yinyigana bakare bya cyahe cyo bangakola mupaki radio tero ko tero isiyelima eshonga mbi cyo tuhandikira rutino rwanzari kingule radio kumbe watatsuko wakinywa kenya muhanga ikikabo tikabantu bakotebutse eriko hoye katingira batunga eradio yina mutokota yina mutokota bakayinyigana bakayenda metere ya mauta shukura mbalimbali bakatsongelika nyasho omabihike kambali sa metere ya bari tokoma ukabulango ura hayo businu busana tune radio kikale ka mukara wa ikale mbere sende bula eriku keria ne eriku hati kenzo cha mawa basi nyetuno wasinja baba mekolano ayo tunamukole no ibona buwirire wetu bushobo esa ukabye mwaminifu mukashi yiko wawo mukashi yu herwe bukabye na busema kote bote bahuri kibiba evanzwa ngaba sima bole bale babusana amake ndike hende ekebe kyalabire mu manya handikira shonta kanu ngamu myani mu uma oyo anya handikira tdemian atuwe mu wania uka tukumbusha kwanne tulibale ngule ngu kandi tulenga bebererwa nokubere rubo kwabulanga nichi engolo yemiria mboyi ka tubano koche huwa busana eta ukabitukumbusha utino kandi karatika kinjera amabuku abero wanza eritambolo mabutembo mweyo utimo uweni lero kero cho nabinyi nawute oko tupa yaye uliye na berna biwe chehendi echo edi mile eyanga bize ko shutupi biri mwalu anyihandikira na binyikunja ko kwa tatu utino mukare ka baba mabuku awe di mil frakongole na maruna yale binu mabuku angatosachi angatosa au manamo uma au masegondere uli msingiani lakini ngo ulivye kushipibiri eshobwa bose eshe bien kumbe shabere wa kumbe wabiri yako yola bole na rubia mahwere yu ne rutu mundu akaendelea rehamu kokoba no batunga ngaendelea ribu wacho na amona shimire abanywa ni voto vya tuwite mli olu waka wambu ii amabuku rino kandiyavere la sebo tembo na wanyavu tembo bako mesavo ko njiko njiko kweno chale kina babu ranyi tino kandituwe babu titu kwa shabu habu hako abu nuka sunga na akarase kenjira esa halina assembly kaya chibao sikiri chaba aneka saa harichine chikali kina baku mbusha muna vure tuka vya tarehe leluze eriwa chishiva atakali ngiri eskoleri ambuka kenjira banuwa sube karasi CSL machi basi tikale kinatasha suverera monga bakumbushe babuti baboya babuti baliketo babuti esa konze ikahika esaha owe erisongo akayato akaka enya tembeno anemulangiro mu mesogushi akakasha kumbuka ko kalangiro mu risore woma asha tumbuka tuyinyigane oluke ukasunga ubiya ukaulibuku mare woma
ogarasi kakashinjerere wabera wabana bakasoba ekarasi eri mbukania ni riendungi sana batunga omona ni omom omosendengendo nga kiri abana ni nga shimana bahulikibibaye abana ne mese chef de zone wa masereka aba kantu kwa manda kendeke inashe chimirokobo ko ye general zairwa ne waba maimani waba zalendo waba uliomo bya swa bya lukanga nabo bakatu temere bende bya tukatu ko bale kono bana uti kusuniteke bake bana mu kwa metin bacho moto uti mbone denyo ko shongulu no ko bende ngashe chimira omomulongo wa lukanga yere mulumyambu yumuhuni nabanda abakaseba owe kimezi okora kono nyoko kibanda echa press tv mabo masanduku nabo bayire dio sebalala olako uyu ye musubao owe kitsuku ne museya owane nayo bakesa hondeba bakali bana mutu kwa mande kendeke omochehende echi kwa milite chino kute omonjinga eshongata shalolera ko batunga ngendere ngeriba la liria neto shaba kumbusha ebyo tuwa buwa okachende chiro okufatana na mahano twaleta tukabwa tuteno omundu tuyitegaye ndake kundi abantu bakabu habwo kobuno abantu bakala bira ya bantu bahaise abantu babagere rutiki abantu bobuhemba kandi sibe ndi batole cyabo mona buwo kubukoni abo babere batumbe mbeke no bukoni obone na bantu abakakuba mahaka kanangeta cyasubirira omo bera ngererwa ebyeki ebyo banganga bakatuhana na riri sima munganga omukulu okoti la meroti ya tuche descendeye kitsoku nyana mtu tukama mahano ko mano mwame wa kizuku yibati baka wa mbuno tuika kiraye nalo bandu bakana bya mpano batunga omachemi chakabere cheno nga babwera emyatse ngoko twanga yitwa nalisa suba omomyatse eye twana suberezamo

tšo ba go dikiriring ka boanye tse nonga nne tša sia ti trade la pele ba ka go la o mamokaguo a o ka tšende tšende mona ba bora mona sunga na SMS mona temera ba ka wambu i ne kwenen yo mo bua demia no ka bunyaga sa kwelero go bibi tsiri ko na be tsi bua mbolero mundu ke wanza wa ola tšendu na tšinati inge bena rendo bi kwa bere bere bere bena rendo bi kwa bere bere bere ba tunga o mabile bi mu manyumba manene ya butembweno ni moye kwa 10 e nyumba itemo lavabo kwa mabiyale bya omo bya swabe nene ni moye kwa 10 omuma nyumba na mulongo eyo mukabye munye jaga e ikeherekerera yabandu na jaga e yirinyuramo abi bya baritsa bya betya na muna babwera tukabaremba lemba tutino batahe esaha tune mwikala e batu ha mahano bakatu ha mahano ayu ibe kawa mtu ya labirae wa bandu nyo kumbuka omunga ngamatu kumulire mshena ne okoyo bakahola ma project fast e ikawa it o ijene ya senitma donge obunyagata na obwabandu obuyonzo obwabandu ne bitutimbireko na ertsunga magete aba verpata enema yeripata mete we ama addiction abete hero tukate hako ertsunga nana byonde ke kunde mtu wa yelebya tutino ama ete kwanza obuyingo na mete kabi obuyingo toma yelebya no bona be bokobya la nkoni walundi kunde ebyala wo mulango wo buli mpefu uti usiwoke ikomobono na ryo wo mulango wo mtu wabagula utino omundu ebyala nezendu bekolo ukaye wetukye tumie byala ukaye uliya iwa tumie byala ukaye sunange watumie byala ukarema ewa tumie byala mtu wa utiviindi lisutu ukatumie byala riendia metoka ukaye ramubiri atuka pime mfungo na byali bihira byo masoko tuye byala tukana tumia na ryo munganga kwa tuberati ya munga tashaba subira mohake matubura batai na kitiruti ne tutuki na matirire matangaliyo ba kote yore kaholokera kote omabende bya songo ko munemo wo atite wa kicho bakahola mo bola ne ro bandu bakabo bwo ko bola ibo bwo mbeno kando mundu amerire ne ari merere ri kauri ari tsa e polemike ayo bakahola mo mtanganyikano o mo bitunga bandu mukabi muni abapomba abakai sheta batitweni twa byonne mbezerungwa byonne beturutur muko bwo tsino batra munga ngamo prestige atuno kundu tukakola mibiri obukonyo bu bukaye beko mushyo nyunza buka beka womona nyomo amuhaja kubwa bukabe kawa omomekoyo bukaserero mabetande bukaserera no momayetia wali omomubere ati iyo bukaye beka omunga ngama endele ya elivu atuno batrahibwa omona nama babwera cho lobyengaluwa di atuno obukoni monye wowete sho alama nga wandi makoni omuntu sale menya atina ukoni ehe wamabi wo mutu akaloma wamahika kwa elosalo wamahika kwa rehal wamabi hikako omubiri ushini aluni ondobana donge uwa bya bati omubiri ne lunye bunangi kine tsengi ko wosi wamabi hikakwe olususu wamabi hikakwe atina ndi esho na alama sha makoni awana nga wakawaida nalwa tukana sunga bandu baba kayinya ni omoma kamwe yo munya ni omoma kamwe atiye iwo luaya ekolpitel ne ruba ye pima ave rengere ruwa betano kutaberebe ya mabihika hikana ne rpanda ko morero ne ruba kwero mwe bakahola mo izolma ewa byale kar ne ruma twana tiyenda mbibwa yeliye mukashusulali mukoni na chemu tulakula ko konde obuli mukoni oyo akabia inyama zye kasisa nabwa matabi inyama hembi kweno bukoni obo ibale byango bakemu udumia batu bakaye mutumbisha ate matubura tete batunga ama shatubura tibwa erika kiria na vendo ver tresemble erika kiria batunga omoma kamwe mukole obuyonzo obuyonzo bumule baye kwanza ebine muere shokamba shomo katika mapartele unyisa sanza kwa shonjemba muere hara eher sanza kwa vendo na mubye mukabiri hibine yondeke nibo achikuna ne kamu mwemu kana bokobyala embere sherebya enyuma sherebya enyuma she enyuma sheriwe kadine embere sheri nyonyesha ama bwat abyo twanga nataluka kubyoko na batahe bo mama embere sheri bwambuka kukakalyo na ruwa na bokobya embere sheri nyonyesha omwana edawa yusiye na eyerike kirania nariyo baulikiriba tubanzwa nga wanyite no muna rumachu nga wanyite bata kumbe kwa mayu wa mahanua banga ngaya
kusebutirele buhabuho kobuno kundi no eri abandu abakabuhabuha kobuno eri buhabuho kobuno etwa nungana shalama nao mabiyale bia emia tabandu bakabwa mbuhaye watapika bwa mabi na chita nebe ndu bakabi nebya kwene nebaku nalio abandu bano bwa mudamya no kundi kaho mayirambi no merire tali ukanyi tumanga babwere bi njenga buwabyo okoroha yikanyi burayi tino echo malola ko 2018 kundi omakyo yo ali tuikire tumye ko butembo kuno nacho twalola ko ko bandu bakasha bya toko melango yetu ya bibande bya masanduku chikali kina buwa nalio eri ruma chende cheno enduma yikwamwa ngendi buwa ko tindu chewoma ekikabu ati tino washale bolerwochi bakasha kole bulirechi bakasha kubwa kwa mbuti kuti mu maisha wo muna bura bakaku bakakubwa kwa mbuti amaisha wo muna bwira baka ukawaza uti washabye wo lokote wakeno bakasha kubwa kwa mbuti atemwanyaji yo abantu bakasha bakubwa bakiki ayo ye nzomwe yo tukalumirako ngo bakasha kole bulira mbuti atene kabisa bakakubwa kwa mbuti kuti bakasha kubwa kwa mbuti kuti wa mabe holare na temwanyaji yo ikindi biyeki abantu bakana buhabuho kobuno kweyi bakayitwa bupomba bakaera bati bakabuwa mungana bakabuwa ko bandi ko kitia kiti kashiwe twini ndiru mu biprize ya bande ekashiwe ni bisanie bitunga ekashiwe ni bisanie manyumba akaya buromuka yobend utie kundi se telefone se sire nya sabere kera tbo ndiyo no damiano kandi ane munyu hano bwo abaturabo hali na bakali basabasa basi ibi na narunga ku munyumba muka ni abara turumana kandi kwesi eni mabe ayo ni katuronda kochi ni ni katuronda elimisi ani abandu esho nyenge habere eta ukashya hol bagashya bwambo yo mube hi wa muri akose ye nyenge habere ya muri ye pereka ya muri ye dom ye berta ya muri bagashya kuliburira kochi.

mawaso maka moyo enda ngiroshungulu katulongko ombikira iyo mari alfosine wadiri na wabita baliba wa omushisindasha wa pespe ena bunyuka ni masho buhiru buhiru obole karka ena katedrale mater ecclesia e. Na tukiba bura onko ni vanduwa beri munumudasi umu mamba msuro luholo ni masho tu mtaksimene

0: basulenda kenda kilomita nkoko nene ibushi ukishalu mawa omo chiro e chetano kuchicho sade pesele inaveshi iyo makangiria anemule murero awa bani matere video seze puto mune bende wakate shiste abare hano o kutsuko mochiro cha muna wire waka kwa makangiria mbere mbere ukubia waya kolepkasi ya chipasorale nre kende kumo dio seze eye butre mpone beni lomala bongenda Jacques-Claude yo murasi oma suirwa oluholo no onde ni mwikalani erinyuma shirita omutaksimeni uka kule kahamu iti jarlase omo chiro eche poso erikera omo chiro chan tulira hauma ena matra omo chiro chan tulira hauma ena matranda ibishumbika lavika omo chiro icha muri holo embere shabakulube auditora na wikalani abahika hano wakasha ulikera kwa nene loma nzolonga lomu londoa luti okurangore trakenga umumiwa butempo hano kwa nene abandu batano wabewa kasongro mulu wanzalu nene wali nyuma shubuti wa mtaksime nono na humba kawari kirogo le mundu na mwabu nku kwa nene abandunga wana wano kape wasuirwa oluholo yolo mata bongenda Jacques-Claude hauma numikalani wabirete vita yokalongo Jean-Paston abandu wano abakubu nku kwa nene Bwa wenyuma sholo holo lo mtaksimeni yuka kureka hamu tijelas. Tukwa metiku hii che wakulu weuditora au susu wutuwa mbazo wula si. Kukwa wama suwira abandu wa wereba ano erinyuma shechiti wu echo wakola wabitu mtaksimeni ni matana.
1: De prevenir cela de deuxième classe Loma Tabongenda Jean-Claude est coupable des infractions d'association des malfaiteurs. Des meurtres pour
2: faciliter. Omusunda Loma Tabongenda Jacques-Claude. Amalolama sinji kwako hari owiti o kwinyega ebendu ya bene eribya omochi kuti echa babandi neribya nembundu hari no mugambo oko malolwa satwa yo tribunali ya mamusuyira e tribunali yite ama bitsimulwa oko meganzo ya bala sibe Kongo no undri oyo abakatsongerwa Kalongo Jamba Stone akatsongerwa ngo komwengira mu chikuti cha babandi neri sangiro ko witi o kunyega ebendu bya bene e tribunal ya mamusuira oluholo itikumbe ahamba we nataka omongomo
1: ordonne son arrestation immédiate
0: naho yombo nkukunne bakshari ha esengandi milolare bakasubya ombangwa shikwabo echanda echo mutaksimene no oyo I nabiri omumu semuo chitaka waka mutunga wa masasi na matanda waka heka na moto kuwe omubi ya swa gabine bibi mwi uwebu trempo. Tunamule lemuru na shongulu shiku wetu.
3: Shongulu shiku chichinalo lemure.
0: Na munga wachonga tanga nkoko nene. Miati ya karasi abanduwa ni mwite kani ande kende kibu sana karasi kakishengira. Omochiro chipiri chikasa biro erimbere kumunsi omwendo ku kirimo kino cyo binyuruma ku 23 uko mana ni bitwa ku mukumu muni jinji umwe utempo abakagula mabuku bakikone ne banayi wa utreka nibi usha maniforme na mastilo ne bindi bindi na mamalete obana bakasa batu ababuci bahike banje busana akarasi kakazuka ese batsirayo tukwame abakaula ya mabuku na maniforme na mamaletu umuni jinji umu yobu tempo.
2: Abakilia sebe basa aringo bukunibwe bola bubwale kire. Abamu mabamu mabereba karingikania akalasi ngasike ndi tuka. Tukata sharenda eyenge ikasa binu wababu utiba kandi asa. Echo tukabura wababu uti tutebase baule akalasi kakandi tuka tu. Ababu uti seba aliba saba njo kushaula. Ngitwe tuka ule isho uniforme tutunamusha sebe nuburitu nikere abakilia sebare. Ababu uti tutemwase mule tunashingo kumu akawa akalasi tuka ndituka mwase mule shwe uniforme
4: ya mkeuze uniforme
5: evolution haya fata kuwa mzuri
2: emiati siri ende kango ko twabe tulindirire wakandi bye babyo wango ko akarasi kakindi tuka mbino banamu ndihika ngoko bikabya bikabya ebiro ebyo tukola mu mabuku bishibya hwa na bakashi alinana mabuku bakakala yao kutsebu
5: bale benye wanabaki yaka nazo wanabaki yaka na bitu bya shere
0: naho muhindo zolo presse ononi mubuti o mwana muma inakabwa chikwenene ngambe abalima e bayikasa kwenene nabo bayitekane andakende kekabwa chikwenene nao bakende urera abana bukwabo kasababa ndi babuti nao baya yekanda ngende kende kebate kana abana bukwabo oko mwaka wa karasi muhendo zolo press ni mubuti umumwe butembo imuka kanati
4: tunamu kwa karasi abalimu batu berango kotu tole ndo bya karasi ama uniform ama kai ebyoshi ndo kwa abalimu abalimu mama ta kwa karasi na tuwaza tukalutua 66 lakini mama tu ambo karasi kane toka ulabe usana uboma bibua vyombo byoshi bya karasi bile mobei wene tu sebe tapanda
0: naho tuba misengu kukunene ibintu bya rusula umumwi uwe butempo binji ebya karasi nko akarasi kakasuko mukiro kipili a kumwako maternel e primere ne secondaire omochiwo chusheche Congo a ho chinicha nao etukaya omo binde bya subiteri tore na lubero omwaka wa karasi o ane mutekani wawa omwe sanga bine bi ibisu divizio chirumba bakabwo nkoko nene icha swache bwambali kwenene obya sanga bine bi ihane byumba byerasi biri muhanda muhano obya sanga bine bi nga karasi ekichipiri marika wa mwobi ya sanga wini vi mtuka kana na umdirekter owe wukowa ii mwaka buwate na muliche tujisilesi wako uko mana na mwati wa karasi mkoko nene iwa kasaba imiati uwane ndekende kibusana abana iwa kiwa kaso mereno iwa na kuilo wuba uko mana nko chumbi changana wa toerako jisilesi wako iyono
6: Ewe jirobino pikaba nika ikalibia Luhanga, Bwambali, Eka Takala, Nekataro. Nibia swa pikaba nika ikale ngereruva no muhimu neneo chirumba. Abi manyiribe vijirwevyo abaka usomulenge. Bakasa bibitu nga bibu waticha. Biasi bibu watikayevo omuhimbe hirasi. Aba nabato kerisoma omoka bimbiria kuwene. Batikwa no mumu ulono banemu handika bakolo vahia vahia. Kukua katulawo umusundu liawe chiroche primer chevukuwa kavusa maangaiko. Bwambali ne katakala banemu handikwa aliwesi banji. Ze Luhanga ne kalevya ni banji kundu. Byumba byabere handikwa mu bana banji na ni kwa mana na bikala ni babirienda aliwe babisha tukirikayo na tukabulanga tuitwe tuti ngakunga sundula ya epe bukuba hani bimbe bisatu isho nyimbo shabere sambukala na situite kala kosikosi akirisunga manzanza ne misumari hama bihwa hakuibiri mu bebe director kabusa mahangaiko akatulaongo ko aiketere nerite kama hawewe umubitunga bikana watikaya amao nje na bando bemitime yuene Watu keri subiri omwati ono uluba neri minyishango kwa karasi kiwe kanabiri tokeri ihimbira emisadani yiviri omobiro bino biruluhukamu Tuto liritubu waticha kuondine bitu mbina vyo sito wetrevyo Aba naba kika la muhanda Aba imaniter Vama vita utuhimbira vyo mbanga vileve Neritu habitu mbibike Iba kandibiba matu waticha Tuwabe sito wete na misarani Alewe mukatambike luluhu kaka no Fanabili himbeshiviri Na tukali ngikana ya bologo Tune mundiko la tune vende Vyumba sivi poti rendeke Nikubwa mbubisa mbukere Chiwiti umuhasuri minyishango ko imibiri ya karasi ni mdisha tsuka Omochiro chuma okomukera omwenda wakasa Ngoko visa viruwe na bimaniri abalibiri vya karasi
0: Wasinja muliche trojislesi wako okumiasi ya karasi Naho nebisenge vireta ibirukeriti uli ilampula Viri omubike viri muhanda mshifiri ya baswa buhani Obo minye tumisanga wini vikula vera Kampale, Kate, Kolondo, Fabrice. Waka nane chini becho moto putungu ni Beni Omo Chiro Eche Kwanza Channel. Labu inakabu wa chukunene. Aba ndu baka kolera hano. Homo handa hasa kundu. Aba ndu mumibiri hano. Yeri kolera wandubo siku se service public. Aka wa chukunene. Ngampe. Aba ndu varibaye. Ngabaki wa ticha. Aba kolera hano mumibiri wati. Neritu nga ebendu. Vikabiko omo visange vino. Ema biro. Au lukaditi ulu ilampula ome sanga mnevi Kampale Kate Kolondo I mwaka kana yati
7: Si chioneri ya makondisio wa ritu mikiramu Ya viri hukumuiso Ama mimba visatuwe vichereho Ama servisi ya uoshi Anemu kandanga kandanga ritu mikiramu Ukasunga abe lukaditi inetumikira machomba Kandi biave venga kabi ya huru Ewa sunga Aendi servisi ya mavengiramu Tunga mosoko achendo chelosi chita shetu watika E guverna matu tipatu watikaye Novuba kwa ya tutuenga vajena vunene Ile lide vya tutu Echomba eche resa sema Yono mushire ina mavengiramu na yetu ananoko Ebitambulisho vya etu ama dokima uoshi Nero karembaremba makulu baduwe tikaye very expose mezo sine gouvernement central etuwe tikaye no mwame owe cheferi kunde anu ari ma service amanene awaka muraterama raporo manene okusheferi tuti ase andukware baye achomba ejikingire sho franga asine mumukako amaisha ocha matrikamu
0: naho o kobinde bikasera mumwi uwe beni Hirinyuma shemedi ye wanduba masaba kanyo maese mkatake mampanko mumuji uwe beni. Hirinyuma chabandu abari ya koba waka yikuna kusibusi ukumana ni chisibu chile ya kolekeno. Waki tiyo Patrick Katsoba mpresidenti usti civil. Umu ya sanga wine vi evi mampanko. Kwa mana nevi utwa kumakuma ono mwapipikene ko na babandi umuchiro cha mwurilu na mwamutu nga mwurisasi. Imu baka mwita. Na chinomu chikareka abandu wabia bahanga uya sanga niwa kabula kunene abakulu nga bachina batsunga na bindu bikuwabo cho chireka jiresi mukongoli ono ni mundu osti civil uya sanga wini bibi beni as kunene cha malabi kimambango nga abakulu bayibwere na ni mwatse boka ita eshisoni uya sanga wini bibi akasaba abakulu kunene bakole shwanga tendeke ndeke abamita Iyo Patrick Katsuba nga neba hina bahambawe na baso yura no muhombo chuo che Kongo echi demokrasia. Wawuri kiribe tuwanza bachini mbecho moto vute mune beni. Jendidani mwawusika kure tulomochiro che tatu niliolo holo tuwende tuya hukiria vana omochiro chomunja cha tukisha sungana omotututu tukasima yore miase fataki. Muli ya makoni, muli ya fita, tuminya mkonya muhanga, ane mutusunga na kilo lemolero ya tusunga waholo.

0: ahelo
1: abantu bakana herre erri ma hektar nerumwa kuluka tu yale binoko
0: mutu
1: kumbecho iwanatokere menye ngoko obuhanyobo bone
0: ndiyo
1: e chisubukire kumbi wanaminya eri lusha bakabwa mbuse de bara se de risque
0: ndiyo
1: hania ma risque ma mama omukare tu entrepreneur yao iwe ye ule mweka uli munani ni wambu
0: au wa wika kontrole nyete wa lua ya lusha mu mara moyo
1: wa lua ya lusha
0: ndio yombo maka kwa le fete ya kala vetreo ndiyo
1: wanaminya ma risque wanga kutuma ukufaiti
0: ndiyo
1: Urekoyo muka tukisaya kajere ka unerunichi echiro uri aula echiro che kwanza konsoti ah rero na naviri tuko mubiri
0: rero lore de tahureka
1: echa hureka iwa lua yela bana irie hendra rakwa iwa lua yela basina shina hai
0: bas
1: ebio siebio nichi okochi
0: kochiro che o
1: ebio siebio ibia lubia bia iwa mabenda chitia chitia
0: ndio
1: paraporo yebio ebi nani iwa lebia maperte nga ukishire wa uti
0: ndio
1: iwa minya eri debarase mbere tubue hane ama aptitude baka ulamu aptitude organizasyonel ni travail
0: ndio
1: nibo mbo baka takikangane omu profile iwa naire shundambi wanatu iwa nabia organize me ukea yeho uka ulira ya bitumbure de haba naba
0: neyo haba
1: ne niwa mbo organize su ya bia ngayama bia muhanda ne chindi iwa natoka esavar iwa lenge kanya neri tungerera abandenga baka kolaba iwa analize kunde hakana ira nomu analize abandu nye tukishi ya entrepreneuria iwe nye tukishi ya kamuradi kiwe mbeno mundu wakabisha mkura hatu kia hatu kaendeshe tekushe musen me isi wangata analize kopie
0: nandu muendi
1: singiri ya
0: mkwe
1: kukia ya uti omundu ni amabe ya iwe kamakuta wa muaveke isha shinga kisha subulia
0: shat
1: nerisha shahekane shienyune shache handa no mulu meati bweko sinere neti
0: na lubanzilwa tsuka
1: na lubanzilwa mabitsuka nibo ambuka tsukisha iwanalenge kane byoka kola e analize isi wayaibwe kama kuta au to amenyanga okina shatoka
0: eri
1: subulia ho omumubiro okatsuka
0: wasinja ko jantie ukatu kangania vekangori 15 ebikalo byakangania pizza iyo mundu iyo ngavya nakafanya muradi kuti ukafanya akajere kuku wewe akangavya kaka muatiche tukayo no studio ko jantie tuchotwe mno matondi ngawanayo twasi engo witre rehanor ya hili ndulia ndulia eri wangaha koyo usi ukuse koyo uweka yu angana watu na ngakola mbiri fulani purke na ngatu kirenga repondra kwa mabezo yuko fasidmo
1: enga nzuma ya iyo mwiso nga simovo koyo babere yeha omwebia ibangana kule hibiri mebachine vake na chindi bachina tutikatekako tuka kule hibiri ehibiri ehyo twabere yeha nere itwa lutwa tukeriyenderia
0: ndiyo
1: omukabiri yako wamabiyendere umenye ngoko abandi bosi bokumuyi bakisha bakaba nuyu na mabengiro mukabiri kere byaka ka utokumere bitsungu ndabara katsanda
0: ndiyo
1: nero ni bwambu kumbe itwa na itondeka omubi twangana kule mubiri otwa mabitsukisha kusudi akashatwa bande bamaha kuti bakashatu ambirania nerilolore wakolo mukabiri yako
0: ndiyo
1: nechende kumbi twanabya isitwabya balimi akundi omwitsukishe hibire hiringehi twanama bibwa tuti omwakaka yahwa metwa mabiyo wango ko itwa irevisio itwa tsukisha
0: le
1: obulimia bokale kane chikundi
0: na nyumba
1: ichana nomoche ndulia ndulia netitukazi yecho eri analize omubiri otoka kola kunde amaveke aya anama bitu aticha kandi anama bihimbula na mahanda abandu babere bakaenda makuta bokoyo iwe yambukoyo ni sekretere wa veke neru ni alumi enda na makuta
0: wabene
1: busana nachi busana mwaka sunga kabiri ya kata kirinani mbini vya tasonende tuanalize tokole obole mundu omwakisha ho isu uwa idetermine nga unauti epiche hii utenga
0: nga
1: bereveti kandi epiche ihandikiro kubanduvo sikundi itwebo situleo busana nilitumika busana nzira eri hirikirire mibiri ya bokoyo wasinja
0: bokoyo bosi abo abakabi banemuyitegekania bakayisunga sungo.